amna say sañu na la man ma am katan ci sama katan ko nga xamne katan yalla ko ko kon kay